0: 5 y 7 minutos.
1: Ñuka wakunalla, shuk punlla Dios pushakpika, mana ña mandasachu, mana ña rimasachu. Diosta kazushpa, yaya mamatapish, oidosidatapish, kuyashpa kawsangi. Wawkindik panindik, kuyanakushpa kawsangi, wawa.